la pona por nang litum karbi kang du kardo malo nang denga long pen sarlo tikiling kilonalun arjilong ektanglo adun thu mirmili rong pipi la pen freezing ti so tum kilonalun arjik sina alunalam the sengvi do e dangte labang solun arjik sina

lapon apor nang litum karbi kangdu kardo malo nang dengalong pen mirmili rong pipi lepen freezing ti so tum kilonalon arjulong iktanglo adunthu labang solun ang dengalong pen john kathar lepen ari sang ho tum kilonalon arjik sinang

0: Lapuan apor nang litum. Karbi kang du kardom alo nang deng along pen ason son alon arjilong iktang lo. Karbi kang du kardom alo nang dengke lapuan si kang tonik lo. Nang litum jay me karjubom laki Akashwani dipu along pen. Tangte non adun thu piniye hirjir ajay meg ang deng along pen. Sermir so rong pipi kihira hirjir arju iksinang.
1: Limente Hemer so rong pipi. Filippo menke enduro rong pi. Filippo menke vaseline taru pi. Niligdun iskulo menke dombasko aha candidate school. Ni here dear. Hippo yo menke na. Nang nipan pachi. Nang nipan yote. Nang nipan bare. Nang misen nang arje. Nang ganghon kite. Nang nipan nang nase. Nang son thot la birte. Nang sujing han suse. Nang han kaita inine. Ipi alam warun e. Ipi alamen kime. Ne hai hen lo chithe kita ga bang lu sin timu kardom
0: la pona por nang litum pini a hirjer ajai mek ang deng long pen sermir so rong pipi ki hira hirjer arjilong ek tang long

young. Oh, ayang luta bong mindar nang hinijong ketili hor adong si chong basa niklong lutitok along lutitok rong thom ô lu ti tô krong thom a

0: ireng.
1: Lapon na por ng litum. Karbilon barim lapen alam tanga jay mek ang dengalong pen. Kaluk ing tipi pen. Thap ke plang alun kilun arjulong iktanglo. Karbilon barim lapen alam tanga jay mek ang dengke lapon si kang toniklo. Nang litum jay mek arjubom lake Akashwani dipu along pen. Non studio guria por pai troxy plang da pol asi. Delhi pen kapachetak hindi alam pen birta nang litum arjulong ikpo. Adunthu por phai troxira minute phop leng lotangte putho delhi pen kapachita english alam pen birta nang litum arjulong ikji.

0: University di phukem pas pen se ke pas
1: churupik lo tangte aprang si nang liphan nang ka karju kang tong la pulo tangte kar vi ove kimia kaya long soar loang bong pen lamet lam chong amu ki phi ke khan ka chpa duk pik abang phipu nang liphan nong nam chit thang pik la silabang so puthak nang liku pipu dam ji thanik jima
0: labang ge ni lipu dam ji ili tum kar bia khae tum ham phang long soar lo tum phan aman pipik lapen RDP pik bang khai penle pangbar dam polote ili tumke sopin so ba echor akura se tok dunde lasi rong asar polote rong basa pipuji habe polote habe siko pipui achor phan kuru phakuru pi puji kuru keklem ke dam tum phanote sekar kli tum phanote mate soar lo tum sekar kli kaphe jo long seta kitun ke dang punoi hor han kitun punoi soar lu chipat tum se chipat duk pik lapen ke katiki ka phejo long seta so pinso tor mo se paduk pik bon seta ili tum so pinso se the munak pu so bangke ili tum aham phang long ve ahok tema ili tum karbi so karbi aham phang ke patriarchal pulo mate po se ka pathe pulo bai phu se pathe bai po e chekle se ke the bon seta so arlo tum phan aman pipon pe pu kali nasi la bangke nili ninga klong pe ning sam pik karbi la mera mai long nili dun man phi pule man dun long po seta nili ke the karat ke re ret pule nang paman kali setenang chinghon pon lapen ke nili ninga klong ban sikeklem keklem nanga son anta ase lahai nang lang penili phan nang pacherab du nang pachito du nang pusi karbi aham phang tu mate karbi lamera mai aro mai punoi tiripi mai punoi nilit phan laso ar punangi pi pusi nili matha ase ninga klong pen pini seta nili akaswani pen seta la diphu akenro pen seta lang li tum han ka dobe phanda choro ninga klong men choro iklo
1: choro piglo tangte nang li lu sitami tok tok la sinang li la tok bang a puthak la sap uthan pon ek jima nang li ko men tu ben si ki tok don ka pang cheng ma
0: la ke ni li degree por hi bom hut bang ke la pon ni ning hang puseta hala in ning ar lo pen isia ja kong ta nang ko a the paklang men chok che det pine alam klang na jan na pulason ka phiri ta du la pen ke ni llb claim det ta a ja kong bang bang we lang ning ar lo ja kong bang we bang we lang ama si ni li ning ar lo mat halo non uso marpen pusita ni master degree bang claim nai bon pusi mathalo ama si master degree claim lo nili 2011 2013 ninkan hi nilo history department ben se nili ke claim ar pen ke kidun huta nili mathalo ne arta ta doiglo la sor ke nili ninkan free ke pra proxy bagdolo asor mathalo porhi tang tang pote porhi pame nei ako first class ta long nai pus nili matha ama si nili ninge hanga teng pen long ta long lo ama si la so master degree nili ke claim bo mahut la class en bom hood ma class dun bom hood ke tok ke lang mate ni tum la ke prepare na paper pinang nang son exam do do ni li tum semester exam long lo puseta ta so aprang seta ma la kostono puji ho do do lang son ni tum exam do do la so exam long seta ni tum paper presentation pinang na presentation ki pipen se landing ar lo ja kong bang ke ba rada theng no kar jab nai puseta mate ke tok pammi nai puseta amal la master degree ke claim banu nili ninga lo ja kong ke bangke asila so pensi nili ke tok pangche
1: tangte nang li non an pako an bangalo chap ing puta
0: ka do ka ve pak sirkep to yelo nili ka pangche ke tok pukita ka pangche ke suri hini rat kre trok ning kan pe la bang kar bila mera mai dangil tum ning kan se ka mai pido la so de pak lang cheng lo la bangke hirji rakita ne pen ne harchi po la so pike nili six schedule in the northeast and other essays putok lo la pen ke national Indian movement and nationalism pudolo la penke tribal belt and blocks Assam arlo ke sengcheng putoklo na so phi Telangana inquiry circle pahem prekeman lalo la penke lokta kalang bi putado la penke hirjira kitab dake ne sengwe amir kridat pupe pu la hailo pak circle non an
1: hedi
0: suri hini ra kre thogning kan penon a
1: churupik la tangte karbi lamet ka buche long roman script adaksi karbi ili karbi ke kendun la sibang so pata kupia kisung la ake joy si nang li chi tong la sila so pata sab so thani ji
0: la pulo a binong bang ke ili tum ke cheng hut ke nili sta pan chini dun o ela athe nili ke don bosko se por hi pote la se a homa mek ma dak ma por hi thek thek pugali por hi thek pa mel bonda kali la se hadak ili tum alam pen la karbi alam adak alam aki ben kachi tonte do a homa meg long bangke cha puseta bangke kase purong ili tume kache pula so hormu la hai hedi la hai kachi tonte do masi api bangke la kene kese tum pen mate song ko ani do tum pen si song lo la se roman script ta long lo la se roman script bangke ili tum alam men kachi tondo ke tok jo

0: ke than unang ne war unang ne ke war nai son ave te tumalam ili tumalam no son sonia ve u y lahai ave lahai bang itum ene derlo mon se roman script bang si ke joy mate am me ke chu sita e kapa chu sita ke joy pache ton sita ke joy pusi nili chini
1: tangte karbilamet amaya long swar luang bong pen ke nangli hela dun mai phi ke man cheng lase nangli bang so ang hoi ingni det pen nangli la bang so man long det pen karbil lamet aputha kangthur ponjia phan kupi ne kamatha la pusan duma ma policy
0: lake do bek nang kok po athe lake karbilamet amai ke ata du lo the inkoi ra thoksi jang mi po farok re thoksi ra thoke pra thok 1966 anin kan sa mahang ke the non pulote ninkan thokep do kai kai lo asi nilitum hada ke claim tum atiria mai punoi aro mai puno anutin te ningar lo ke ne khae phat nijutang ne lam me ne lam chong pangchu nai birti nai pumang ke anutin ta mathalo nilisita nilijung jung sita la so bangke dolo claim pami nei dam pami nei mate lam me da bangke lam chong bangke birti pami nei pusini tum bor ilo nilijung jung bang ta ke tokela

Lapuan na por ng litum, karbilun chito ang deng alongpen, ason sona lun, arjilong iktanglo. Karbilun chito ang dengke, lapuan si kang toniglo. Nang litum jay me karjubom laki, Akashwani di po alongpen. Non, studio guria por finer ke pleng dapo. Lasi, Delhi pen kapachetak samachar prabhat, hindi alam pen birta nang litum arjilong ikpo. Adunthu, por finer ke braminit kre po pleng lotangte, putho Delhi pen kapachetak, Morning News English Alampen Beta Nanglitum Arjulong Ikji.

Lapuan apor nang litum, Hindi lamar jana lun ang ding along pen. A gentleman lamar jana long alun, arju long iktanglo. Adunthu, love ya three lamar jana long alun, arju iksinang. Lun se po atifaslam kilun alun alam te tera hua. Tang telabang solun arju iksinang.

Lapuan apor nang litum. Hindi lamar jana lun ang denga long pen. Day day PR day lamar jana long alun. Arijit Singh pen kilun alun arjulong ikteng lo. Adun thu. Baby lamar jana long alun arjuik sinang. Lun sepo. Papon mahanta pen kilun alun. Alun alam the. Me tutse PR nahi karta. Tangte labang solun arjuik sinang.

0: Lapona pornanglitum, Hindi lamar janalun ang dingalong pen. Ason son, Hindi lamar janalun jir, arjulong iktanglo. Hindi lamar janalun ang dingke, lapuansi kang toniglo. Nanglitum, jaime karjubom laki, Akashwani di puolong pen.
1: Tentia, rumbo koru investing or

lapona pornang litum english alun ang denga longpen ason son alun arjulong iktanglo english alun ang denke lapuan si kang toniklo nang litum jaimekar jubom laki akashwani diphu longpen.

0: chitane ne don ne rap ne porial ke che lang nang thai de o la pen ka ve sai de pa hala tum ta nang thek don nang ipu a join ne pen ama se ni le la ka bor isi ta pin yar ni ne li no hok sita cho hang jok plot ni me thang a sai pen si ne chor ne lok long ta charap don long ke choki jun kupi mai ne ha ke do ke dam ji sita bang long cho hang jok plot bang phan ping tung duk sita e chor long cho hang jok plot lo mai ning hang ling sita pilong ama ining kang sam ke do lo la si bepa behar hen lo ke claim ke menai sakuri da claim mi bon se thala ka chiklo se thaki duk de tumke thek pulote la bepar ke claim hen lo ke mi pini le long se ta cholong po hala ke tuma chiklo chong hong nangi ba non son dor ma ki pik chiklo yani yan thom pipe re thom ke ki duk su su gali ni tum abang se ma thate ni tum ke ani wang ta tangka ke denglo tangka te denglong ke han sang lahai stapatum pian che thakse mane cholong ani wang banga teng chudun long endun long juidun long klem dun long amanta do bang hem chong ruk dam jok plon e metang ke charge up lote ningkang samdu and pen e metang amanta do
1: choro parlo non hier jonang li than pachini pon sarkar pen pustami swarlu tum han pustami mate beha bepar ke klem tum han pustami akira pipon po tangti la so akira p kilong ke sarkar long register dun tang tum si akira bong chotma mate anot ka phrek tum stami long pon ro
0: oh la ni li thaneng to sarkar long register dun na tum le ke long chot kali non son nang training dolo pulote la son industry long tame ba along ka phrek stami kulat alun mane tailor alun poduji la hai pen nang chohang dun champion ko anlo sori pokep troke bala ke si la son ben da chepar ja me mate nang mi sin si hini le dolote nang choklo to ne therang ke thak pe ke thak heno pu pam de hala ta mi piklo me thang lo sita no tin ge do pet pe hala ke ran ko te ke thak mane ang deng du pikla sita la mi sin po banke nang no mat ke joy ke mi sin ke ihum chi bi kong nang jong se ke roi click click an la thek pan ta mani pi kok nang roi thaputa no na lom ke ni tum non e pak ales ke roi po pharisi an pon bo enke nang la pharisi aprang phoke en koi thongke ba non ke ajata hon da dor ke so po manon ke pharisi ta parok tum gel an su selang ma timu la se la hen lo non man la nang charlie ji pulote nili me thang ta address che than bom kai ta rong khelan long do nang misin ke dong i phan tumi tumi dik tum ta alom ta bang ke thek nai nai graduate ke antang sakuri ke klam tang ta e me thang phan ho nang charlie lang po non man nili january february ke kai ta than te pipon ma bete nili ta festival pen he phan ke che sek dun sondoka ase mars la arni ding chat pe sik than than la pen along ka prek ta bang che pang rum po nili than dam bom non market thandam bom gela da uc charsalong hedi hala dakta betsaida po a group bank seng ha dakta neli thandam bom la mane la ke part time le jo lansi ke roi kang tip not avilu ke dolo
1: kalang di tangte la sarkar pen lai warsai chu endun ji plute pini pom pini ka filap nang ji la pson du ikma mate seke ke entang tumsi longchot ji
0: nang ne seke ke entang atuma ong mi ong le di hala banga certificate do nang kogi mate lon jang don banke la lon so pesita certificate do nang policy ala seke ke ena bang pini cheklo jon jon ni aseke le enanta la anta chok mate fashion ke afisi thek pon bom ji mate aprang la ke roi pe ne thek lote nang asu pen sin nang cheng pon ji mate pe ko ga kong ke roi pinia kong ke roi jarong ke roi rumal ke roi la hai pen si cheng pon ji nang tot lun lote ma jok ta wang vi po bang vi lo non lom ke mane monit ta do lo jong hele ke roi ching lum pu sita ke roi dam di a di ma vi bang parok tum thek lang lo non ne like rong khelan ke ning kan koi su silo ne like do non parok tum nang do don elo ino ta karbi tum nang do don de hala sutke nilila don basko atowarn ta langdong voklang mane towar ki mijikali je song song towar long langli kri kri thing pum don lokan bela la sod pensi nili rong khelan ke dolo hala suhut nili ke sakia milang karanawi saki bikok pojo bakna bajiner ke pan ansi nili kang ton la adivasia ahem towar le dam sita no hok towar le dam sita muni tum nang pasik sakse pipon ma nang keng dong pen keng set pen ka matha anim so pi dam ma jok ta padik dar ma we ke klem nang ke klem chok che pu hedi atum hian la tum phan ke chong thui don me po tum ase muni tum ke lang rap sita nang me sena oda dor pen ke donom ke muni tum pasik sakse
1: kalang di tangti nang lila hai beha bepar ke claim ki nang li aprang pen sinang li

0: Nhìn cái hang là bố sân mà.
1: cả làng là nên nên cái hang cái là son là prang bên ta nên đục bị cái hiểm bên si cái vàng son là thêm mà rong cái ăn cái cho lòng bọn sẽ ta tăng cao mà ha về ăn bên cái Charlie là đã prang cái bên này sáng mai số thọ đọc mà cả thọ English score về là bằng asa bỏ ăn nằm nên phan tê lên năng bị chết mà nên hết đi thích thế bố sẽ ta mà nên cái pura sahos bộ bang hai ang tin bộ bang theo mà nè jano nè English score cái đơn giản nè bihek pen ta mẹ bang hem ta mẹ đồ đơn giản bộ là số adi phu cái vang bihek lang nè cái vang ama xin nè adi phu cái vang pen mà xin là số cái mang nè thang ta li nè purial phan ta nè nè joy nè pen nè purial nè zir po nè zir pia tum ta nang cái thek đồ đơn nang ipu ama xin nè aprang pen ta là phu cái roi kí bu aprang pen ta nè aprang cái hola bộ ta về lo check xí cái soi xít ta pin yar nè tum ma cái claim ma cái dam cái non mà ta haki do yan rong zang phong rong cheng ri ko te ang ton sita ni tu ma sim si suitar ke bu ko te ta la non retire tang officer tu mang non da cheng choi bom lang pini tu mi an sita non ta nang order ba claim bom lang pipon ma plo tang te non ta ke claim tum ke de u sita aban pu ri det ma te mon ni tum ke la so aning nang cheng sam ke claim pi pa me la son he di la so long la be par ke claim long kamatha ke mi da don nang ji ining ta keng sen nang ji mon ni ta phanta karisip mane kedeng me sen nang ji la son jo la si la be par ke klem along sita mane la so kapang voi don nang so hedi i me thang ka charli pon nang ji do o
0: thang ti inu jong si be par ba be ti be har klem ji ning hang ro ti kwan alang li ki chapa du ma ti ki thek la son do nang ji ma ke charli bs ta me
1: ke charli pule pudam lo potang te tin li ke ka charli ke ave pin la simonit tum ke aning hang nang ji aning hang nang ji la pen ka chepa do pan aning hang nang ji la pen ka chire dun economics la haya ahina nata charli don nang ji nang thek the ne por hi ave pora do joy nang ne nang kamatha mane pangching pen claim lo te e tum bepar be ha hen lo ka ching thor na la matro ke roi kang tim nat kali ne roi thek lo pomasi la than chot po phan kali aka preka preka kam sita claim me ni lige aka mang deng bang ni phu bang ka parting propo pipon ma plang te ekene la prangalam penang an november december lom to prang te school fees pe nepo tangka maha ve mate hala sohut pulate ne lige la son la pukalilo la non nang ne aholote jam jeli la hai si ka selam pensi ne jorpon po isi nang ne te isi mani isi mang lok nang ne ke klem bang sita mani pathir nang po non ne choi ta roi pon bom po ani bang choi nang roi verwe mate an ke hala nang asare bong nang pon po ha birik asa nang pon po la pen hal mir non lom ge munit tum reset sat ma jok tak ak joy cho hang bang bi aposi nang duk vok bang seta selet le pote itum non appear the ke ke reng thai joy u aprang ni tum hot pen kapang cheng ke thang ta bi ni ke sakai sita bi bang don basko non gala so munit bepar ke klem non ge skuti gari pen lo aprang ni ke klem hot gala so munit cycle pen bek pon ba amala don baskong den lo apian puke dang marak da hala sun ni phan nang ke pi roi pilo ska pho ska pho pen sin ni hon ni dum chenang be se pinyar ni ning hangaling en long lo cholong lo klem long lo do long lo pipon ma pati ining chi paning ding pho long o har ni ta do ji avde da ni ta do ji ha mane ke nang chong thui kang de ta do ji nang la so nang chong thui det pora hala phan nang ing chek nang ne athe ma la bang mo to war nang phang ho det pho la si hala nang phan le nang chong thui sita nang bang nang ning chi ber her nang kipudo na bang ede bang ar zang je da nang po dukan ke do bepar ke klem pole ti ining ding o nang ji palam la la
0: tang te nang li pini arnian be ha bepar ke klem long pen nang li sarkar long pen besami la person akira la person long pon lo ma
1: la so lam bang se ne le kai ta cha than ba ne phan nang chi ni ne bang ta ve an ta ne la son lo ke ding je je pini arnian ta ne phan mane cho hang nam sita ne nang pipe ne un an ge ni charge up ji ni join ne pe ne kidu ke lak e don don ni phan ba non da bang pli bang ner ke pa sta phan ge ni rapon del no hem ton pan ning ka ne sikali la ke roi tom pan ta mane chi thak rap del lo pa cho man aning pang sam del lo an pa la tom ning ka ne si hini gali ning kan kre pho ning kan ke ban an lo na do don pinyar ni tani ne hem sorta wi sita ni ning ki do ke di kar bi tum ka cheng hon ko son ma pu ka ma tha dam la bang do pinyar ni ni phanang lang tu pali ni ke chok tang lo ne pinyar ni ne la so chi pa do pa ne hem do mi chi lo ar wi li le chi de hem long lo ni so po phan ne a don tin hem phole ka su kang thi

dukan chibikang kok bok komai me ong po mane long thai bi ong po bang hem sok eng rap dam po ajat po akko che wang thu po ni ladak anarlo ta tidu po second hand na sonno bang pe choi nang kerak la ining ding nang ipu pen ne pu hor ki jona mande ta nang roi ji ake me sen na mande ta nang roi ji nem su hak ta nang roi ji chok et ta nang roi ji ining ke chipa ning ding ale pini ne ma jok long cho hang he sita ni hem do me chilo ni sopo ta aman long lo ni ta ni man long lo ni mun pita aman long lo pinya ni lam nang ga chethan non ka chepa du ga le non ge ko an ne kare mi la so pa si ni kaning je idam ke la hen lo ing thin chi pi ik nang ne ano tin ta ki duk da tum han ke rab ji la pen ka pachin tur ji han klem nang ji la pen ano tin na ani marli apai marli tum la bang che rab nang ji an ke tum ching tur po non ke rong khelan ta parok tum si ke on komalo nang ke tod dun lun bang ge do ma jokta we ni birla ta klem nam lo ha dakta nang pathir do nam bang we anke ne ta inuvet ma te di ne me thang se ge chiri ni sopo ne hemasor kithi ko an lo e

0: Nine, mà chắc lòng cho hàng hết sita ni hem do mi chi lo ni so po ta a man long lo ni ta ni man long lo ni mon pi ta a man long lo pi ni ani lam nang ga che than non ka che pa du ga le non ge ko an ne kare mi la so pa si ni ka ning je i dam ke la hen lo ing thin chi pi ik nang ne ano tin ta ki duk de tum han ke rab ji la pen ka pa ching tur ji han klem nang ji la pen ano tin ani marli apai marli dam la bang che rab nang ji an ke tum ching tur po nang ke rong khelan ta parok tum sik ong komalo nang ke tod dun lun bang ke do ma jok ta wi ni birla ta klem nam lo ha dak ta nang pathir do nam bang wi ang ke neta inuvet ma te di ni me thang sik chi ri ni sopo ni hemasor kithi ko an lo e biheg la class 7 wala ni me thang ta thek nang ji abc thek nang pu sopo class 7 ho sini ako open school kichi don tu ni bepa bihar ke klem ang ke ni 1 2 3 ke ni thek nang ji pu ni hadak dun pe ni dak don basko dun metric an la an da ni klem lang sar primar don basko si ni metric final ako ki pi dun tu class 10 regular dun si la si an ning ki ding don ang la pian do kok te nang pa pina an ning ki mi pe nang pi pe te chok sita nang pi pe sita ni me thang char jab ji pu ba matha nang ji la la
1: choro parlo tangte ki ong dunga tumki penangan beha bepar ki klemalong chipa ok dun la puson ta mili tum thek ponong lo tangte la so ki klemalong ko anali du
0: bepa behar atum long ka chipa ok dun ka chalang dun la ke alle ki don nei akam lo alle ki don nei akam lo non itum dipua along itum thek long lo chedlang dam eti ning chiduk pe eme thanga peri sibang along ke nam dam eme thang aperi non banke bozar sor ning risel lo ke roy bang api pipon ma ni chipin dakara nang nang sita banka do weda ni phanang nang chinilo rongkhelan ruslin tok bipi baido mane pulote bozarang bong sita ni phan nang pi pipon ma ni ke klem thiba pot hala tum nang ke pi phere re dalo la si bepar beha ke klem ke ki judlut kalilo bepar behar ke klem elo ke menai banga hukum tar jok plot nang me thang pen sita nang hem do kok ta nang ne aprang ke chepa do cheng la solo ne hem tor tia rong e rong do la so tor tia rong tan ke a kan hazar ne long ilo ne ning ka ne si asar lok ka cho jor si ne priya suki kar i ong ke cho nam do hala sut 15000 15000 ta asar pa si long rong lo long lok lo ke sele li polo ne ke chepa du ko polo anga la kaprega income ka kaprega ripon long lo ehem humpur ti panda chiri pon long ehem a panda chiri pon long non pinia ni ni la puklem chot men le ni hem nang lang la te muni tu mang hu hak la se palhan ta la an hem ar vi li li do don long ne kithi hot ke fall ceiling nang ji bang nang ki dun ekdam thek long pa men ni pini ni nga hanga teng long lo padrum return etach nang long yat lo hem long alo ante konat pan lo ni ni me thanga kamai pen si ke long lo la si chu akhanang ne e me thang char jam nang po ba
1: choro par lo tang di ili tum ta me thek pon long nono mat ke bepar behar ke klem ake nang son ki ong dung ke kupi lo nang li than pa chini ji ma
0: o bepar beha he bepar beha ke klem ke nono mat ke cho jor cholang nat ke ajata dake dam sai athema munita nang chan bomlo munita tum tangka maha ke do choklem rok rakang silo mati di la sopa si nona ma la han ke jor tum sita me kene jor vet do vet lo te la tum ta ali do po la pen keroy ki atum sita ajad al anad le klem sita nona mat ke bepa behara na to ke ali ki do sai di lo non son keroy kang ti banda sita angen non ki fashion pata do fashion bang apirthe da nang thek bom chikerla bom lo nang thek bom lo la sopat la fashion hai hui ke roi polati epak paka choi si non nitum surihini parokre pho nitum epak long ke la si la son tak tak si thek pon bom po men men ke thek thelo mati di epak a choi ke roi non la blouse po pui tum karbi pinni pe kok pan ke anta ari ki ding polate paropli ari ki thi simple pate paroke thom ente ko anali dolo chai karai hala pike thak tum tala son tak thak la aprang pen ke cheng i kene pe thak la hala pen pe thak bom pen ni ning ma thalo pike thak lok pen ke chok chelo i si si tak lem bon bom nang i pesi pe thak lo embroidery roi lo embroidery tanang lo puta order choi tanang roi lo ama si la pen ching tur si ni me thang asta batum phanta ni pinyar ni la tum phanta pasung se ni ko an ma ki pinangi abat

Sangki po lumar ki plangtang aku ko ba pen amreng si palang ting tang hutang ai nong plut pen labang asu nong plura san tang tang san tang bang nang choram tang Hai don don paru paru preng wo tu taun ne lu preng wo tu moa alam mo ta nong flut a san tang tang leng wi ke yan tarong so po ta Santang bang nong jing ni yasu Charanam non tan dam pa chi hu ta Ai ki plang wai song ki ri po Preng wo tu ta o

Namihita mo si Croc ng si Charelo ko dya ho. Promisor, kopya long pensi ka van peng luma. Ing narahidam ka, fisigibila ko.

one son. Hi, sing pili tor adi hoop clang. I sing pili tor adi hoop clang. Sing pili nong ne ing ting sang ti. I sing pili nong ne ing ting sang. Hi, ma hu si tora di nang ran. I ru jong ta nong ren po nang klang. Sing pili tora di nang ran. Sing pili nong ne te ang dang ti. I sing pili nong ne te ang dang. Lun si ne ta mo hor su klar dang. I su su do ring dog ring jam. I su su do ring dog ring jam. I ru jong ta nong ren po kang tang. Tong tong ke vir vi lo na nam. Na nong ke so kun chi thang yam, thang ho peng ji ri van san ti. I ni so peng ji met kha duru, hai ra nam le song sar ching vai hur.

0: tame nili tum studio long wang pe nai ni tang lo la sia prang si nang li phan suri suri akar dom nang pa ji ring lo
1: oh suri chi akar dom
0: tang te ili tum che than nam nang nang li la baroi akam mate la ke soi ke ret ke hong punon komen tu pensi nang li ke cheng dun lo ake hai
1: oh nili ke soi ke ret ke kim ke rang ke chali dun cheng ke 1966 pen an kan pen sineli ke klem dun
0: takte nangli ke klem dun ke nangli me thang pen tong ka bor ima mate ko mane long tong ke charli dun la pusan
1: oh ke charli dun mang mane halas hot ene arleng atum po bang klem bang ve la si bang ali along si nili charli dun lo a si nang than na nang than la mo polon nang dun tha polo ma se dun lo klemon lo se a jera nang pipo polo a jera holo so ene barona ve
0: hala dang li ke klem dun cheng hut
1: okay,
0: nang li phan he pipon lan ve
1: lan ve an se la pen to chok lan ve ta polo klem dun bom klem bom sta kamba ni tek nai
0: kalang kalang
1: pusi etum ha dalom ke arlenga tum ke charli bangave ama si klem bon la bangali bang ke ades chedam thu yilo se aphiana bang ke rong si etum ta rong ba rong tha sini pir cha don ra ba tum ta e phansi e ko nang toy lo nang hang bom lo ama si ni ta klem bom lo dam bom lo ama si spend lo kok lo pian
0: la so pen klem bom
1: la so pen si klem bom lo no si hem ke kim ke rang ko te al ke la pen te furniture la hayan ta nang than kang lo than kang lo la si la si akuru a ve de ji po lam si e ne kuru po si bonai dun lo si
0: kala
1: choi pe chi nam pi dun si bidun lo
0: hala nang li phanang ke than ma
1: phanang
0: a guru che hok si nang li aman peng che pil
1: a che pil lo
0: la lo me pig lo ke hai tang te nang li hala su ke klem ke cheng pe non puta klem bom lang ma ke hai
1: a no putok ta la so kam mang ni li iri re pin lo ason ga pre kam mang ni klem mo che ge de lo
0: si nang li bang la lok si
1: kone
0: non puta bom tang te hala sohut pen nang li ke klem pen non an ke ko anan ajik ajak ding lo nang li than pa chini ima
1: ajak ding ke ala 65 66 pen lo mati
0: 65 66 pen ke klem ke nang li don puta
1: no puta mone non 2024 lo
0: 24 pending an ke ta
1: no an ta iri re la
0: kalang kalang
1: me pi kalam
0: lo tang te nang li hula sohut nang li ke claim dun cheng ke baro anna
1: di
0: tang te hala sohut nang li ke claim cheng pen non an ke ko an la che prek la so pu thak ta nang li than dam ji ma
1: o no an pen ka prek a jera la ma ke non ba ke mistri ana ma ke haroner ke pen pine alon pen ke paro po thero la son he oh aso teng pa jera bang ke
0: ta hala so pen ma thadam bol
1: ama thadam te de olo po lam la he
0: tang te nang lige la ke klem pen lok si nang li hem tun ka che pang reng la pulo ma ma te kopin ya awar sai la sob son ke klem pon na do lang ma
1: a velo ni lige la lok pen si ke klem bang si hem ri ta chi ki mi lo long le phelang ta che na mi lo mune la cholong nei reng nei
0: kalang kalang
1: tu si pola mang ke
0: kalang
1: non puta ni le klem bom lo reng ta reng i bom lo
0: kalang
1: do ta do lo la lok asa pen
0: kalang
1: oh
0: non pudam pote na li hem rita
1: oh long lo
0: chiri long lo ke nang ya son ta me che padol pon
1: lo che padol lo gari moto pe da lo gari ta che na mi lo
0: la po sa gari ta che na mi lo
1: che na mi lo
0: me pi galam lo na si la so asai ta mane claim lo pulo tang te itum claim nak ni
1: mane ke claim ke che pa ning ding nang ji ta ko sakuri le claim ta la sono mate
0: che
1: pa ning ding lo nai
0: che pa ning ding nang ji
1: la si la ha kam ta ni che pa ning ding si la ya bo su ta che long i lo asa va che long i lo non pu sa

0: Puta, là sẽ clem bom là.
1: Mẹ bị cái làm lắm. Ê, lăng năm pulu tăng tê, mì xa làm ý lý tùng kê, ui, kì mì, mà tê tùng kar biang bong, kê là pù son kom pik. Tăng tê năng lì, là xoa sai kê klem kê, năng lì akulat, là son tông, kang puma mà tê năng lì hem along si kê klem lọ kê hai.
0: Ini kita hemsi claim bom bang order rang people hasi claim po ba ahut pengke ni thing pi che naum po claim po yor po na sono
1: Tang tu la so ke klemang bong pen thank pi ke nang li ke nama ma te bang si ka chewan la puson
0: Oh, ahut pengge bang si cewan lo. Apen ahu avi pote nili ateng pi nili nampo la sador hisapo ke klem abhinot pen pen hisapo tutel po la hangon po lalo.
1: Kalang kalang bisa ralam itu dibulisi ba armari si pulo te kopuson sinali ador ke patik don don lata me rata pan tan pachini hi ma ke hai
0: Rada pan mane rejo karjo toma rada pan da pasini ji pola mangke Adora bangge ala ating pi ko an madam la chi endun po ke ke klem arni ko an le yima la sa adam sini le hang po arno
1: kalang kalang non ke langdam polo te el tum thank pi ke long tamis sung pi di tapen nali ki kim ke rang ang bong an tame kopi a thank pi si nali phan la son order ma te nang ke to e bang ke ong na
0: Ke ong nang ke toi bang ke ong ateng pi a ki me bang ke sekun om sekun a teng pi
1: se
0: om
1: ko na thank pi ang mun di me pi la
0: kalar ke pi la pen te randa ke pi ta asap o pam nei mi mu chot
1: La siguna thank you polote hala ke claim ke dam ta me claim me mucho
0: mi mu chot
1: asanta ta la ka pre ka thank you ta nang to e bang ave ma
0: Do ke do hai, do si ta klem pi hai. Klem pi si ta me asabo ilia ba kosto do chot.
1: la siguna thank
0: Ke
1: you
0: pa
1: pen
0: nei,
1: ka prek polote isi ke claim ma ba asap
0: asabo jai mo chot.
1: tang te la suang bong pen nang li ke claim along kopi ne nang li kai along nang li katikuk la buson pini doma okay
0: Ave, teku ke pin lah, non puta klem mesen lah.
1: kopini ke beng ke pan la buson ta ve pin la
0: Ave lah,
1: tang te nang li la so asai ke klem nang li long komani uwe ki mie tum la buson nang achar li do na tum la buson doma
0: Oye, ki mie tum ta nang charli dun lo, ni tum rong si ta nang charli dun na tum ta non bang klem rep lo, chua ta chulong i rep lo, bang ni lejur, ni long nang e dun na tum, an ta thek ta thek rep lo. Choi ta choi ilong lo bang ta ni li son ta thak lo bang ta
1: Kalang.
0: reng ilong lo e CM tu na pa na ke
1: La thang li long nang a char li do na tu
0: a
1: man ta
0: tu
1: no
0: man
1: la bang
0: ta
1: ke take to rap.
0: thek thu rep lo
1: Tang ta ke hai nang li thanam thu tha. La nang li son thot ke claim take ji polo tang te nang ni an bak nang char li don si claim take po kai. La ta me nang li rata pan than ji ma.
0: Ni li long na charli dunja tum ke hai
1: Jong si nang li long nang char li don polo te alang reng chit a phan kon arni nang charli dun si alang klem dam thek pola so putha
0: Nengkan isi hini nang dun mati ke alang tum hem tun isi ke cuya phan ke uni. Ate son we det mati.
1: kalang kalang kalang
0: Soni son thom akam tek nangi.
1: kalang
0: Kore son we ke tek po ke chok si.
1: kalang kalang
0: Idea bilek bilek mati. Tebur po noi chair po noi bilek
1: oi
0: bilek order bang nang pilote. Adijen.
1: Oi,
0: Rahaya tek do nangi.
1: kalang kalang. Ningkan isi hini bak yang si nang Charlie dono polote ame
0: Alang
1: thang che dorchit ana
0: cedar cia
1: bidia bang pen nang li
0: panangke
1: long pen long pon po.
0: long pon po
1: La lo me pig lo. Tang te nang li phan bang atum nang ka cho toy pen la puson ne phan ge la puson selam nang ji. Ne phan ke la puson selam nang ji pulason ame thang pen tong nang ki pu pu ma ma nang li jung jung ning kang sam pen tong la son a design nyam bang ka selam pipil
0: la ke ni le ba ke hala aning ge hang adijen se bonai pinai ala ma ke la ili ini ye yong yong ke bonai po te la ke bang bo

라크 아카시바니 디포 non arjik senang karbi lun barem ajai mek ili karbi atumang bong penang an ke plang pia poram alundo labang song bong pen hembro ke hempu ke plang ta eswan la karbi khayang bong hempu ma te arnam go son se nang plang ma labang so lun le non arjik senang kilun je bang chon ro sing kro

Ihei huyanta suar luatum haku penta parpu bom rimbom bibom si wang bom lo. La son si auve uve anta suar luatum la heya son cipacoy bom citan cimum bom si pini arni anta kei ing culim bom lo. Isia kei ajutang jubat lake haku kuap purkimu apan kacimata idam ason puancot kali. Lahai amu lake isia kei apan auve uve anta kapang cuthek bulote. Tangka kebang ia warsai tadu ubinong. Bonta, muni datum kai kirla bom ajok kamat hata prek bom lo. Lapen, hawar rong rup kekap uwe kimi atum kamat hata kacilar ajok. Pinang anajutang jubat nim rokom pinding sumpot amu seta kirim kibia pai nang jum bom lo. Lasi, soar lo atum apan lahaya mo kapang culim verja pan. Kithan kimum lapen kirap dun kenang sot. Tangte, kepap hihub inglong asoa kaya tum kuson pensi tang kamaha hin amitang kacarjap kacipatir tekpo. La soalam le ili jitandam lo pulote. Soar lo atum jongsi tang kakacuri alat akrong chinidun pen avarsai dulo lapen kabir tibir ton teklo. Kacarli lapen seki avarsai jongsi dulo pulote. La tumajakong dumuchotpo. Amitang kacarjap setame thirpo. Lapen hem tunalong setame. Aman do chetpo lapen ke hampang along setame ardi da dopo lapen aseang tong setame thepo self help group kiwang penajok kipa phihup soar luatum pinang anavar sai longdun lo lapen jakong pinang an chiperang long lo self help group ke sing pen ajok rong rupar lu setame arlo somaratum prang soya son thek long lapen ki thek anat pindeng sumpot anathu setame klar soy lapusondo La soke pa prang soy lake, lahaya soar luatum amena ki klem kidam ajakong kache harjak anchot kalisi, tangka maha amu hei huya warsai kidu lapenge, ki klem kidam amu atuwar, kachini ajok lo. Bonta, sel help group ki sengpen warsai ki pi mate, ki long lake, ki ceng a warsai chot lang. Soar luatum non mamat ki nang sot lake, hithi kulada long ki jor ki lang a warsai, non akai ki mia long warsai ki mia natu kacharli dun. Pudam lo nang, teknologi hei huya nat kapaprang dun, mesen akulat along ki dulong. Kidam ki vang apan gari motor avarsai hei huy dulote, anso se soar luatum ta, ching tur dun po. Lahay avarsai ki mejong se ave pulote, soar luatum kapaprang dun ji, England chot po. Hajat le punon, soar luatum apan, varsai du pik lo puke, pudam tip un elang. Ki ong dunga soar lu, ki nang sot ke, Atok anu rong rup arlo ki dua tumke longle pelang putha kacipahem pu longle hem tunam maratara putha kacipahem pu dun longle pendang lok ongdung ason aron atang ajoine kacipang dai dun nang lapuson do o son thak thak si ki klem ki klem pik lo tema setame ki long amu abangke hem tunasai kapar pandun ajok ki long nang jia teng longle det lapuson ciplang det lo sorkar pen bank atum NGO asong atum hei hui sitame soar lo atum apan kang thur jia phan pura seke ki pi kacho jor kacho lang apan anso se var sai ki me thulo pulote kapa phi hu ba khei a soar lo atum a prang dam de ji alama mat si ave tangka maha kacho ri avar sai le soar lo phan pilo la pen kacho ri kacho lan amu anat la tum jong se pa prang dun lo pulote isia khei jong he pa phi dun seta a prang dam vekpo puthot Suar lo lapen, ing nam ko son si kirai kom na laso putak chitandam sinang. Ki ong dung kapap hihup ing long asua kaya tu mapan ke, ing nam ke kinang sot ason binong lo. Athe, ing nam along pensi, kinang ji pinang an ason ke kilong. Han pendang lok, dovay daru, teng lang pendang lok hem tunalong, kinam jok plot japan. Pinang an ason ke ing nam pensi, chipidor ilo. Ing nam apan, Chuha ua kei arlu sumara tumke, ing nam pen kilong jia son chini u. La tum bida judam si, hem tunalong kinang jia son pudam lo nang, teng, han, duvai daru hei hui, ri pen, hem along joy ke joy van avarsai, thulo. Ing nam vir bom lo, la soa jok suar lo atum pinang an aduk du bom lo. Athe, la tum teng ke endam adim, han kiri dam adim tame anso se hilu muchot bom lo, la pen la tum ajakong anso se dam nang bom lo. Lasi, ing nam kirai kom ase ang tong kapithe long setame suar lu atum ase ta jok pon vek nang ji. Athe, supin su atum ing nam apan sai ki en ko an ma ki the son thot si suar lu atum setame ing nam apan chuha o lapen ing nam avedet lo te han theng lang apan kasik sake arlu su atum setame phu vek ji. Nuna bangke suar lu

0: lapen on parta adama sar mahang ke thek mai meeting alam ka pach thang jewar sai ta do ma
1: do
0: ba ante la ke mi pik alam jer la he
2: nang le tunyo se la ka do ka welam the ang ton lam chini jili putang te all india radio discussion along nang hamri ta me
3: don marle tum lang hano epran lang hano echite lu la se lang pajau ek dere kijuna lang ani bangta mit po pen minute ke upar an par clock pa mera puthot pang samthuan se lang jo nang ji lang ge pse ye phule lang mar se lang pang sam nang ji aka pre ge phule lang jong se pajau tu bulte hala bang so lang puthot je utu de ta hai dongkor la pen lang tu akung rae lang lang ji tibok long na de tang ji jongsi lason ji tibok do pulote la so dem lang bleaching powder mate bleaching adu rek kalite ta la ji ki jona lang ki bi ya lang bong mate phule ka ke ta de ba na ji la pen lang chena hota iri pen ji bu pera abeg du ar lunga chan pen se lang sok i ni ji la ke akash vanity for adan thu jamek non malam so pilote nal tam arjik lang pa

0: Là cái Akash vẫn như thế. Nó nói ở chỗ này. Làm mẹ ở dạy mẹ. Làm mẹ ở dạy mẹ lòng nó nói là từ bảo dụ lòng bỏ. Làm mẹ ở lòng. Làm con này cái năng sức đọc bụt đạc. Ở cái dỗ sinh tộc bị lạc bèn. Hụt băng. Bố đưa lòng phá răng bỏ. Chỉ hồ chỉ bộ. Tôi thẳng thế ở chỗ này.
1: Pinina dak all in the radio dipu studio lo lamet lam chong kaching thura lo lapen lamet lam chong lo lamkan ku puan ardi doma labang so alama the pnc pini chiho chipu ponpo labang ke tanong te karbiang bong pen lamkan hin ke tok ke lang ke klem laka do ka we hin ardi ki pi heka bang phu ake hai sir joy singh tokbi tangte aprang si tokbi ake hai phan Cardom Pizirlo, Cardom.
2: Cardom.
1: Tante Tobia Kehai. Lamkan Plutante Iritup Jongjunga Muniratup. Kupuson si kachin nampo. Lapan ang tek kupuson sonlo. Lakaduka velam jiraputak rarapan ititi tanjima.
2: Ningarong parlo. Lamkan aputak. Chetanjimum long japan pini nilipan nangahang nang tumpan kado vipanta kurwang tupajirlo. English pen is CSR lam tedu. A nation is known by its drama. Isia ke mate isia det phan ka chini ji ke lamkan pen hen lo pusipu la si lamkan pulote la bangke munit inut pirthi hache det pen ha kithi ke jang aporan mate isi anok hum along inura munit pen cheng lo kadok ben nok hum isia munit isi arong munit isi hawara munit isia det munit pirthi ladak la tum chuklem chudam kisung ke boy alang tum kiring je phan ka chisong alang tum jutang ju bat alama ki pirthe ka dok we si pang rompo pe la si angkang thi pik lam kan pulote thi hek pen gela pan berla
1: tate uri tum nong si pirthe dang na hok ta ba dok akhai long ta lam medang chong pen helo uri tum ka tu ka we ki the ki re bidi sore ka do ka we ka chinang ji tangte hala bang so alam medlam chong alo lam kan kupuan ka chirap dun luma lapen hala bang so ardi ko puson si hala da ki pidun luma la ka do ka welam jira putha ke pajir mi pen rarapan putha than to jima
2: ahok lo ilitum la hui pirthe adang alam ta pini apor pini ga ching thura por pini si patti apor e chini du na ke nang so
1: kalam
2: isia khe phan ka chini da mang thek pu pam hat ne phang than erlo asi pirthe adang pen isi abarim nae ka ching thura khai pulote greek Greeks akhai la tum talo
1: kalango
2: asi Greeks akhai phan chini dam ji pulote hala to Greek tragedy alam kana phan si chindam lo pini ko an awe akaya phrang lo ne alang le tum pirthe ka hasi pen hala so hu da kai ho se alang tum lama ke toksta non pu ar ni anda pirthe dang amune tum chini ne mane non puta a chini hala tum phan si Greek akhai phan chini dam ji afan ka buri pulote sophocles pu inut lam kan kuru lo Aeschylus Euripides alang tum ke trimurti pu si la tum phani pulo hala Greek trimurti tum ke to alam kan por he de da pasi Greek akhai ke la pu helo le ha aleng jendar la pu helo le ha la ba kapre kapre ka tum phana chini dami thik la sonthon si pini pirthe adangang bong pani si ke plang ki phi nai alam ki ke english alam helo The English alam laso ke chana long ke atiri laso abang ke thena yar pu ke do ke English ajitu alam ka

0: Mana ke Charlie abang ke nang sot. Ke Charlie lam kan ke Charlie pu bang. Lasu rehearsal kadok ke bagi labang ke nang sot. Charlie lu te thek anu tin sita me labang ke. Son panang deng ke Charlie lepona degree do nei lepona deng pas nei lasu na lama ve labang ke ma chok ta thek labang ke. Tra ke Charlie aninga hang abang donang po. Aprang bang akin kam aprang nang jor nang po thek ji lage anu tin ta. Em pen Charlie le pin thang alam kan ta Charlie le pin lang lang da lang dun le pin lang pu men men video film album pen ni long thegi ne pu bang no na pak lang tang to an da pen ang thek long thek thek long bom lo
1: a ho kalam lo a ho kalam lo
0: kwan standard si do ma ke
1: and ili tum e kar biang bong pen la person thek che sara bang pu bang pi amen in ba ni bang men jong thek ni
0: du pik la sona bang ke mane tum la su kar bi youth festival along sita me hakwan aningkan kicheng hut pensi 1974 aningkan hut pen chenglok no na phi an ta ga angbong pen aningkan pan avider lo lasu ga aningkan wang la lamkan che patti long karbi anglong angkang pen ki ongdung amuni da tum hadak lamkan hada terang pen ba hada ka junel kumiti pen lasun ka che patti dudulo ase lamkan hen karbi angbong da ke thek bang du pu bang ke du pik lo apa phai du pik
1: kala nona bangke dam thona nangli nut jongjun ta ke tok ke langke klem la ben ke kapre ke phek akhai ajutang ke tok pen munira phan ke paklang tum ka du kavita ani wang birta long la thek long bom lo hala pu son thot tang ason si ili tum lang dam lo le putang te karbiang bong pen ka sapa pen ke paklang mate alu pen printut pen ke paklang bangke
0: phaing aro la
1: kangting asam pri puta labang so lam kantan tok lo la pen ke ipia mumang puta tok lo labang salam kan ke non radio long ta dem elo thape lo tangte hala bang so ke claim la pen ke nang lila ke tok pen arlo ke paklang nang ling arlo pen chok lo pusi hokon ji manale
0: age chok chi du thai
1: ta un ana bang ke
0: pe jo phan bor ibon lo
1: a hokalam lo me pinalam lo tangte labang so alam kan non radatum kupuan ali long loma long le loma pu nang li jong jong pen ko pen ke chemat hadu ma
0: La hini alam kan ke tok la so pu thak bang ge ni li ni ngi ching sam da du lo the kar biang long angkang mane dak bukulia center phuloni dengaung parokhwa pen ching lo ihu si pu kheroni dongka puthalang so hamren chinthong pu angjok haspani rongmongwe duarbaguri balipothar labdet pen hdp labdet pen dak diphu la longkan lo ne karbiang angkang ke cs junel committee long tina long la solam kan paklang dam lo karbiang bong pane mustis drama pulep pusita chok
1: ek puji pa bang ta rar thone aning sam piklo pusi
0: ning ning choi bang la lo ni kisung ge boy ka dok ve ge duang bong mat non lamkan ko an ma hala tok de re fit pa na rat pa na response ge long fit ne puthot non a fit a kimi a pa al at ne tok thuk thek the the the the da ba bori ye
1: da ni na ka joji pu ahur se ha imu opera polam tum tha ning je je te chok tang te kupis si nang carbon war pia ko map chok le dojoile ako mentune o weapon ke mentune akar do thule tante la puson isi continuously ke dam I atowar itum lo kabilo ma
0: la abang kithir thip kamatha ke thir thip la so bang kabia joni pulo ahok lo mane karbi cultural society ahin pen da atara lang so 1994 ni aningkan permanent la so ki bi pen a phi bang ke infrastructure permanent dulo ajar no la sidak drama kada we alam kana hin dai litum do vernang po po hisab si ada kolkata pen gutum chetarji gutum chottu poi dai alang phan hang lo pen alang abang ke hala alang tum bengali tum jatra party po di opera hai hala so opera hala so I style pen opera ba ke greek hari pen si ke bang cheng tala tum isi okhumia tum le bhavna po ha tum ta jatra party po hisab do hala so a hisab si dak karbia long ta ki cs la junior committee duan karbia long an sil ka do vi ki duan pan artist tum ban hang si dak than lo opera style pen si ke than ma hai mu opera pu ko ta hai mu ke sil lam ka na men a la ke st style men acha hala si ta mu pen tum chi than lam ta ku wang thu ju li po ki ong dung la hui dak